0: Ekisiara, I bet. Pina ke bona tena temo temo tla re ba metsetsong e ro bong fela le sekoto ibile e le yona e setseng pele ho ho raina ya bosu.
1: The finest online stream. This is 011 Radio, the pulse of Josie.
0: Ina ke ona na go ra tla re sheba re le go lorna ke ba feng ba ileng hore ba hola ka jeno ba kitikang letsatsi la bona la tswalo ka ha ke la bone me kgodi ka jeno hlela matsatsi a mashume a mabidi metse robedi ke ya motsianong ke teng tse pedi le mashume a mabidi a metse tsiletseng ngwane so selemo se ya fela hore jwa le re setse ka matsatsi nyana mabedi a mararo tla be se re kene kgodi ya Phupjane kgwedi ya June kgwedi ya sete bosigo jwale seka nna themelekana he wena ngwaneso o ntse o sheba kwana le kwana o ikentse qetho maqethoa bona hore selemo se ya fela hona jwale selemo ke sena se itshwara letheka se itshwara letheka yei seka themelekana se shebe ka nqena kapa ka nqane ha ha mallapele hona jwale re kena ho ba holang ka nnete ba kitikantsa sila bona latswalo tshebeletsong ena ya 011 Radio the Pulse of Josie Nomveliso Mthini o ya hola ka jeno Nomveliso happy birthday girl mahlono le ke ya mmarona o beleletsa si le mo le letle athi molefi skeleme le yena o teng ka jeno o ya hola hela skeleme monna mahlono le ke ya ngwaneso molefi happy birthday boy Tshepo Mohlala le yena o ya hola ka jeno re mo lakaletsa ka tlo le mahlonolo zibuyile phungula le yena o ya hola ka jeno ke a mona ke bana ba ke ba fumana ka mane ka Facebook tsa singlena la ka jeno ha ke sheba ka pelinyana he mothemotle ke mona mo ile ngore ke tlodisa ka ho di WhatsApp ke itse o lahlele mamedi mohlomong le wena re ka qotsa ya hao ka jeno 075 132 9986

0: ya ba ke tswetse pele le bona go tlheletse se ke le boemong ba gore ke bone gore se ke tlameya gore ke ikemele.
1: Ke gola ntho
0: le bana ba se.
1: E ya mempo ke gola ntho e momamedi e o ileng gore nna ke tshwaile ke hona mono gore itse ha ontse o tla sekolong bane ya ba wa elellwa gore o na le thasello mono me ho mo ileng gore batho ba bangata ba tlong ka fela e le di subject tse itswang sekolong athe ha o ka hla wa ba focused o tla bona gore a taba e teng mona me ke taba ya bohloko haholo yene gore ha o se o ipone mo magabane a leng hona teng o hatelle ona teng sebakeng sa bophelo in the future. Mempo, tabeng ena ya ho roka wena ngwaneso, o sebetsa le batho, o sebetsa le mefuta e fapaneng ya batho, e ka ba ka charactera, e ka ba ka difikara. Nna ke nna enwa nna ya ka wa etsewa, re na le o halena hampe ra ke re mempo ke batla ntho tjena e be gore e seng for wena, yona e ntle, e seng for wena. Ke gola mo ke tlang teng ke hona mono gore na ebe leetong le la mosebetsi yo o etsang re fapane re le di-client go batla go kgotsofatsa ka ofela challenge e kgolokgolo eo e leng gore leetong lena dilemolemo tsena o kare ke yone e ka godimodimo ke difeng gara tsone tse o kopanang le tsone
0: dingata gore fela he a koreng ke qale ka ena gore di-customer-a tsa rona di tlameya gore di utlwisisa gore re roka phatlha ga re roke fikara tsa bona ba ba ba dumele le go eletseya ga re ba eletsa gore pattern-e ena ke yone e ka o tshwanelang not yane o tla fumana gore customer-a ga e ba he o sa gateletse taba ya gore o mo etsetse moswale ye ena a upang a o batla a sa sheba fikara ya gae ga a se a tla a tota a itekanya ka moso o nana a bona moso o se o sa mo tshwanele jwalo ka wa neneng o tennweng ke popiane e bang o bone o tennwe ke popi e sa kae ka gore o mo fositse fela wena ga wa mo fosa mose ga o le monana o ntshitse the same pattern e tshwanang gantle le yone eno ya gae problem jale e se le
1: bodiajalo
0: o fumane se kae ka re re a baganya re ba utlwisa botlhoko.
1: Ke a tseba mono re na le o lwane gampe fela ga e le qetelelong ke ipeya gantle gore but mempotse ba ntho a e etsang batho ba modimo so di-challenge e golo ke yone eno ya gore le qetelletse le dumelelana le motho gore mosi o nako o bone o tennwe ke Beyonce mme ke boatla ka ona mokgona ona ga o tena ga o sa tshwana le wane wa o boneng go Beyonce e se kare ke ntho e fapaneng fela wena o ntse o rokile ka yona tsela enong
0: ka yona tsela yaneneng ya e batlileng ebile o ntshitse picture ga e le jalo so ka nakwane se le tlameya gore le shebisane a tla tlhage a le gantle gobane ga a qala a tlhaga a se gantle o tseye le wena go tlo bua ka wena o tsa bontse o thogo ketswe ke mang ga o eletsa ke nka fikare ya gago o tlo boela o qalelela gape-gape gore jale o bone gore na mosi onana ke ka tsela e feng e le ka la o qhekelelang gore o tlo fite bodi ya gae gantle ka nako enonong ko wena o ntse o latlhegelwa ke nako because o tlameya gore o attende mosebetsi o mongwe ebe o attender customer e nngwe jale o tlo qeta nako e telele godima mose o le mongwe
1: ka nnete wa utlwa gore jale nagana re kolokile re bangata jwang ga ena loka mempho taba e nngwe ya botlhokwa ke ya gore wa utlwa ga e bataba e ya moroko e qadile way back go sala le di-needle work kwano la tsela se ba e bitsa fashion and design e thuto eno ba se ba e bitsa ka lebitso le botlhale se le fashion design empa ga e ba o e qadile morago kwa motlheng ya needle work it means go ya ka dilemo o fapana di-pattern-e le di-fashion-e le metino e ya fapana o etse jwang gore o dule ntse o le up to date you know ka di-skill tsa gago o sekebe sa le wena ga e ba o saleletse kwana morago kwana ka mokgwa wa di-pattern-e le tsona di-design tse ke eng e o thusang gore o nne o kgone gore le wena o kgeme le dinako o tle le di-client tsa gago jalo.
0: Okay mogato social media social media re dula re sheba social media ke yona e tla dula yo bontsha gore na le monsenana ke pattern di thing which colors tse tenwang le o dula o try o dula o ikamahantse di pheto tseno tsa di pattern o dule o etsa gore pattern engwe le engwe le ngwe ha e hlaha o ietse o solo monate hampe matsatsing a na bo marangang AI e kgona gore e re guide
1: o jole le gamali dinako ka hore be le itshetla ka internet o notse bo bona gore oh ke 2026 ho ke ni tsena jwale
0: e ya mogatlo
1: ho motho wa mametseng e bangwe hlomong le yena hantsa kopa kopanya le kana le le hare mo wa ui utlwa tsheseo ya ya ho roka empa bothata ke bona bono ba ba ho qala hore motho qeteletse be se ruki gore o le mempoje e be o mamelletse ka hare ho business yena ho hloka eng o tsamaye o be le motho a nang le mamello o be le motho a nang le hona hore o ba le pelo ka pokeng e o ile ngore ya o thusa gore be le ka jenu lena o ntse o tsitsitse o le mempontebe ka mora mochini
0: oho ya pele go ba le legato la ntho e etsa mogatuma ha o na le legato la mosebetsi wa hao o tla kgona gore o hlomphe di customer ga o di mamelle go re ntho engwe lengwe lengwe lengwe lengwe ya ya bona e bang ha e monate wena o ikokobeletse bona o tse e ka o dimo dimo go bane o rata mosebetsi wa gago e bile o hlompha
1: ke yona e tla o thusa ka mamello
0: e ha o hlompha mosebetsi wa gago o tla kgona gore o hlomphe customer a tsa le ha customer e ba ene le bohale e tla ile bohale fela ha e ka bona o le motho a ikhompileng e bile nga mo hlompha taba eno fela ko jetse e etsa gore customer e be taolong
1: ya hona tse ke mang a ka hana nang le wena o mbitsa tlhoksi tlhoksi ya molatete rona o ka ha gore na o ka re a etsa ba tsa ba o tinne ona ba ne fela o se itse tlhoksi tlhoksi a ntate se ka ke nwele ba gae a o nketile tu se ke rimela la lwela sentse ke re e ya mempho ke lo mapinya mo mempo ke gola mo ha re se re ha bo qetela fela ngwane so motho a ka ba le thaselo re o ho ke utlwa mempo you know fashion designer ka gona gore ke mo mad ho na le batho ba mbo ileng gore ba re nna ke specialize ka dishweshwe e ka ba kwa taka di pattern tsa tsona ho lukile nna ke specialize ka marigwe nna ke specialize ka eng na mempo o na le mahleng a re ngotsitsi tsona teng ka bo mempo ke fashion designer e fella ona mo
0: go bua nnete fela mempo ha tsitsa ka ntho e le nngwe ga ona mofuta o mollo mollo mongwe wa phatlho ko e tswang ke nna ka ba di-graduation gowns disutu mese ya manyalo di-wedding gowne di-prom dress kao fela ke ntho tse ke di etsang
1: ai ka nnete jale he ai ba motho a le mono ke one stop shop wa tseba go na le gore e re ga o kena ka tailoreng o ne o itse o lo batla seshweshwe se straight fela seng a o fitlha o fumane gore aa ga ke sa batla ntho eno jale e fumane gore ai o kene le mating le rong fela he ga e bamempo gore ai ka nnete ga ona ntho ya sa itekeng go etsa o santse o utlwagala gore highly recommended mempo bolema re o tshulo wa re ke nako tsa marangrang tsena so gotlhe motho a ka kgona gore a o tshware a re mme ke utlwile mona 011 go na le fashion designer mono o thwe ke mempo tradorent mono ebe mempo bo marangrang mo motho a ka o searcha kae a lo tsamaya a lo sheba ntho tse tsentse re bua ka tsone
0: okay me Facebook ke Mpontebe le TikTok ke teng ke Mpontebe
1: le mosebetsi wa gago o teng mo motho a ka kgona gore a bone ga kena maqepheng mo
0: eya mme mosebetsi wa ka o teng mononong ke o display
1: a e ka nnete ke e leng yona ntho e bobebe o bona ga mosebetsi o le teng marangrang e se le bona bophelo jale ga kara ke tlilika mono ka bona mosebetsi ka bona dinomoro go bobebe fela gore go ya pele ke buisana le mempo gore ke batla ntho e tsena hand tools
0: eya mme
1: mempo ke le buile golotlhe wena ngwaneso tswela pele ka mosebetsi wa gago o motle nna batho ba tla mpona bua mabakeng a sega se antle gore na ntse ke bua le bang man mothong ho jewa koto
0: ke tseba gantle
1: ya ke teng mo batla mpona gantle he gore oh babe na bua ka ntho tsena ke le wile gagolotlhe mempo e ba letsatsi le monate mme o notswele pelo modimo o fe bohlale ba gore o nnotle ka tsona di-fashion tseng le ngwana ka o sa tla ba tlo apara mono
0: ke a leboa tlhe ke a leboa ratiwa go tla ba balo
1: ke leboile golo ratela ka e ba le letsatsi le monate
0: ke a leboa mme le wena go be jalo fela o letsatsi le monate
1: thank you mamedi re qetelela jalo he puisano ya rona le me Mpontebe letsatsing la kajeno ho 011 Radio The Pulse of Josie le lenaneo ke The Urban Wave mokgatlhelo ona o bitsiwa The Fashion Sense re batla ho utla re di late ka mefuta ya tsona di fashion tsena jwale sethala sena ke sa hao re tse bo utla hore na bo hobe budula jwang tafuleng. How do you turn your talent into business? O tshulo are ho monate jwang ha o yetsa ntho o na le lerato la yona. It means progress, it means you agree and o dumela hore we evolve o geme le dinako so that you cater for every being. How tlo wa jwalo lefatsheng lena la fashion. Being fashionable is artistic, like ke art nje o sheba motho fela o mmona gore a ena le bemuda ena ya itineng ena ene se tshelela behaitene a se motho wa dibemuda wa bona ga kapara cotroy aitse wa bona dintho tse jwalo. It takes a special wisdom to be a fashion designer gore ko tseba o naganele motho gore a ka tshwanelwa ke eng le yona fikara ya rona ya di-sauce platter o tsebe gore o ka etsa jwang gore e qeteletse motho a bohega ga le mane ke la bona o bone o antle o fela motho ena gore haibo ke itse ka re tlhokse dololo athe o fumane jwale fashion designer e o ileng gore o etsa mosebetsi wa gae ka bogabane mme le wena o tlhaelela o le bogabane e mašwabedometsemerarometsotso ka morago go gora ya lesome le metsemedi. What a better way to end our conversation than with Neo Sexy Love.